ade suwe janin pinih rin. Apan niyate ilang ikang triloke duaning janten rusak jaga tiganing.